0: That's the faith that which was once delivered unto the saints. May gabi may pagpaminaw ninyo mga higala kay igsunan nga nagpaminaw nagsunod sa tanga programa. Welcome to our program What the Bible Says. This is Brother Jairo.
1: Jesus said, upon this rock I will build my church.
0: 1.5 hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi may pagpaminaw ninyo ng tanan labi na kung mga nakatune in as yung mga radio ba tuning in 106.9 FM there's the Anchor Radio. Greetings as always labi na sa mga listeners sa Lagyo nga rapit, mga habog nga rapit ato na abtan sa pagsibi sa kahanginan. May gabi may pagpaminaw ninyo ng tanan. Unahon na ito pagtimbaya mga again mga Lagyo nga rapit diri sa Visayas area all the way diha sa western side Negros. Buta diha mga dapita. May gabi may pagpaminaw nyo dan tanan. Sabi na diha sa Canlaon and to some other area diha sa Negros. Mga habog nga dapit ato nabdan sa pagsibiya sa kahanginan. Bisan pa man to south side area. That's Dumaguete City. Loud and clear, that's 106.9. May gabi may pagpaminaw nyo dan tanan.

Nakapinitritas itong pagsibis sa kahanginan sa Negros. That's because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear that it's 106.9. Bisan pa man sa mga bukid ng bahin nga diya sa Cebu City, pumunta na mga repitan, sa area. Yan pa south side na rin na siya. Diya sa Talisay, Karkar, Naga, San Fernando, natin mga naghatag feedback sa ilang pagpaminaw diha. May gabi, may pagpaminaw niyo ng tanan. Argao, Galkoy, mga atbang rapid diya sa usul-busul dalagit. Happy listening. To far south na din, Santander, may gabi niyo ng tanan. And northern sense of Mindanao, Misamis, Cebu, Quiron area, may pagpaminaw, abutan niyo mga rapita. Eastern sense of Visayas, Samar, Leyte. And to our neighboring islands, Kamigin, Sikihur, Balakasyagog, Pamilakan. May gabi, may pagpaminaw niyo ng tanan. Because then again, we are broadcasting here live in the island of Panglao, the municipality of Dawis. Happy listening, mga listeners outside sa probinsya sa Bohol. And of course, mga listeners na ito, there is itong hinigugmang probinsya sa Bohol. Lagi gihapon na itong unahon. Mga nabda na ito, Das Pilar. Si Rebel Yunis, Carmen, Danao, Sagbayan. Sindrong Kalangsunan na ito, abdan sa pagsibiya sa kanginan. May gabi, may pagpaminaw, yun ang tanan. Labi na gilid southern side municipalities. Loud and clear ta. Especially sa mga listeners na sudod sa Tagbilaran. Mga sa mga distrito, barangay ng Puminaw, may gabi may pagpaminaw nyo ng tanan. And to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City, happy listening. Also sa mga silingan na ito din rin, na matanag CBL Live sa compound sa Bible Baptist Church.

tutulan may pagpaminaw. Niya mga silingan na ito ng barangay diri sa Dawis. Diya sa poblasyon. Maya Kabak, Mariles, Tinago, Dao Dawis. Biking Katarman. Diri nga side sa Sungkulan. And also, sa mga nabilang natin na mga dabihan itong right. Her G's life is Dawis. That's his home. O, dihan po tang matgika na siya. Misa sa hapon magsugod and every last Friday of the month. That's our general Friday prayer meeting diri sa Bible Baptist Church. Alright? And yes, that's our schedule here all throughout the week. And if you want to text us, diri sa Anchor 169, this is our official text line. Bisan asang programa ha, tiski lang na siya nga number. Save this, 0929-571-3692. Alright? Especially in this program, so what the Bible says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify sa itong discussion or if you have something to ask sa itong discussion, hataga na ito ng higayon sa itong paghisgot din ito ang programa. Alright? So, natadeha always. Nya, greetings and songs request. Yes, mugrantag mga songs request din as long as available tas itong playlist. Ipangplay na ito na tanan right after our program. Good, godly sound Christian music. Okay? And then, greetings. Mention kin sa inyong mga kaubanan diha sa manog paminaw kaya itong i-greet diri. On air and online. Okay, so once again, maayong gabi, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ninyo tanan diha, mga higala kaigsuran nga nagpaminaw ng tanaw, nagsunod sa itong programa. As we continue our studies, again, we're still in our lesson of series, lesson of studies all about God Himself. Okay? And then, ang ato ang subject kay the one who created all things man, visible and invisible. So, mahimong limited ni siya kay kung maghisgot ang Ginoo man gyud, ang nagmugna aning tanan, Diyos nga nagmugna aning tanan, makita o dili makita, Diyos nga sinugdanan aning tanan, mismo ang oras siya ang nagmugna, mismo ang sinugdanan siya nagmugna,

ma-fit sa ato ang finite nga panghunahuna, ang infinite nga Diyos. Okay, so how we will study God himself. Oh, so nahimong limpik na daghan at nahisgutan na nito talyo if nagsunod lang ka sa mga tanang nag labi na nadangtan sa mga naminaw labi na ako, mga Diyo, wish King James Bible dire sa tong sa all about again badayo na to sa na bay nanulat basa ko for tamo proceed sa takasyo comment dire first in line. Sir Andrew, maying gabi in sir. Mga magiting ko ngayon for personal. Happy listening ni mo na, sir. All the way from Cortes. Amen, amen bro. Good evening. Maying pagpaminaw, maying gabi ni sir, ni ma'am. Sad, diha, sa asa mo nagpaminaw sa Cortes ron. Maying pagpaminaw sa ilahang gipuyan. Maying gabi ni da, sir. And then, Pastor, Tatay Johnny Datoy. Maying gabi ni mo da, Pastor. All the way from Melbourne, Australia. From the land down under. Maying pagpaminaw ni mo da, Pastor. Mayang gabi inak, see you on the 20th. Yes, Pastor Johnny will be coming back to Philippines this 20th of June. So be safe always sa mga biyahe niya. He will be a speaker sa anniversary, I think. Okay, so be safe, Pastor. Niya. I don't know if you are with Manang Tess, Muanhi, but just be safe always. Okay? Blessing kayo na sa mga churches na mawalihag mga veterano nga mga pastor na duga na sa ministry. And I think you're together with Pastor Army man siguro. So, no? So all the way from Melbourne na, Pastor John, dito yung gabiin mo diha, Pastor. Marutong ang gabiin naman na dihain nyo, ha? And then Pastor Alfred Barcinilla, maying pagpaminaw ni Mab, sir. All the way from Rosario Cortes gihapon ni Pastor Alfred, maying gabi ni Mab, sir. Ma'am Grace, maying pagpaminaw sa church diha sa Cortes, maying gabi ni yun ang tanan. All right. So as we continue our discussion again, nanatas ito ang topic. Nanatas ang hisgutan ni sa grasya sa Ginoo. To tell you, daghan na kitang nahisgutan ani. We've even have mga pipila ka mga basic sa ato ang discussion mahitungod sa Ginoo, lima to ka topic tong being of God niya, mode of being niya, mga ngalan or title sa Ginoo, ginsa niya pagpaila iyang kagalingon, unsa na to siya pagtawag diha sa iyang ngalan o sa iyang title, sa mga titles diha sa iyang pulong, na yung mga purpose ang Ginoo sad katong mga decree sa Ginoo, that even God himself alone na siya dikridaan sa mga butang iyahon niyang naa sa iyang panghuna-huna. Okay, to the infinity of his mind. Niya ang kalima na naghisgot ta of course sa pulong sa Ginoo. All right. Niya amo gina to ang gisgutan na mga Pilip, mga Plimiro, mga nato nga gisgutan niya sa atong proper discussion, sa atong nga subject nga theology. Theology nga subject, dili the whole of the study of theology. But theology nga subject ni siya, or the doctrine of God, ang proper discussion nato gyud ani ni hisguta sa mga attributes gyud sa Ginoo. Okay? Unsa ganito ng mga attributes sa Ginoo, mao na ang iyahang mga qualities, characteristics sa iyahang divine nature nga essential na niya isip maoy at maoy supreme being, maoy tinubnan sa tanan, maoy gigikanan sa tanan, maoy sinugdanan sa tanan. Okay, so mo niya tong hisgutan ha sa iyang mga attributes niya, sa iyang mga attributes nisgut na taani ang iyang infinity, ang iyang independency, ang iyang immutability. Ako na lang iratsada ha kay para sugod ta padayon ta. Ang iyang knowledge niya, nihisgot sa taniyag foreknowledge, nihisgot sa tag iyang gahom. O niya karon nata sa paghisgot sa iyang grasya, ang grasya sa Ginoo. Nihisgot na taanig pipila niya sa tong pagpadayon. I hope again every time nga nata dito ang discussion, labi na kamo mga nada sa mga radyo nagpaminaw, nakatunin sa 106.9 sa website, mga nasa nagtanaw sa Facebook, katuntaan yung dapita. Okay, so the grace of God. Sa atong pagpadayon ani sa paghisgot sa grasya sa Ginoo,

natay mga pipila ka mga verses nga gipanghisgutan ani, especially nata sa paghisgot karon nga ang grasya sa Ginoo muhari gyud ni or mo patigbabaw gini or mo rain ang pagka English mangud ana mo rain unya ang pagka si Juan no ana kay hari mangud. Okay, anya sa ato ang paghisgot ani nga ang grasya sa Ginoo mo rain gyud ni kay grace is greater than our sin man mo manigingon gipangsulti diha sa gipangsulat diha sa Romans nga we're sin abounded, grace did much more abound. So kana pa lang daan nga verse, kana pa lang daan diha nga quotation sa verse somewhere in Romans diha. I think that's in chapter 5, mga latter verses chapter 5 sa Romans man siguro na. Nag-ingon diha nga where sin abounded, grace did much more abound. Okay? So kana pa lang daan nga statement bitaw, kana pa lang daan nga phrase, makaingon na ta nga mas labaw gyud ang grasya sa Ginoo bisan unsa pa kadako sa sala sa tawo ug sa kalibutan. Tiaw mo na nga pinaagi sa grasya sa Ginoo nga bisan unsa ka makasasala sa mga tawo, sa sayod ang Ginoo sa tanan, way matago sa Ginoo sa tanan, bisan unsa ka ngilad sa tawo, naa ni pakita gihapon og grasya ang Ginoo. O so mas mupatigbabaw gyud, mas nilabaw gyud, mas nihari gyud ang grasya sa Ginoo. Kanya na nagtandi dayon taanig mga pipila. Kay sa atong paghisgot nga ang grasya mupatigbabaw gyud, nihisgot taani nga ang grasya mupatigbabaw kaysa sala. O mo na akong gingon. Natay mga mabasa ana pipila. Human naman taani ako na lang iikon ha. Niya kay taod-taod ta nakabiya sa tong live nga discussion, so ratsada ta ni ikaduha nga ang grasya ni hari na siya lawfully. Okay, the reign of grace is a righteous reign, dili na siya ingon nga against the law. No, the grace of God reigns lawfully. Okay, niya nisgot sa taan nga ang grasya sa Ginoo ni hari pinaagi ni Ginoo Jesus Kristo nga ato ang Diyos. Oh, anya also nihisgot sa taan ni nga ang grasya sa Ginoo ni hari na siya every phase, every step sa ato ang kaluwasan. Now atong sabton, uy, naday phases, naday step ning ato ang kaluwasan. Yes, but it's not step one nga mo ni pamaagi imuhang tikangan para magkumpleto imong kaluwasan. No, dili ingon ana. What I mean is the faces, ang hugna ba o tikang or suok or unsa nga corner, unsa nga angle sa tuang kaluwasan, naghari ang grasya sa Ginoo. For example, nagsugod man gyud ang tanan sa kaluwasan, amen Brad Jairo, ni gikan ni siya nag-comment ni Brad, Israelito, may pagpaminaw ninyo diha, may pagpaminaw, mga nagtanaw diha sa Facebook. Okay. Ang kaluwasan nga naa sa hunauna sa Ginoo, nga wala pa ni-exist ang time, nagsugod gyud na sa iyang foreknowledge, di ba nagsugod naman tag foreknowledge sa Ginoo? So mismong foreknowledge sa Ginoo, naghari ang iyang grasya, wala pa ni-exist ha? Siya pa sa iyang pagka-Diyos. Siya pa sa iyang pagka-tryon being in perfect fellowship. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are in perfect fellowship as one God. Okay? Now, ang grasya mismo sa Ginoo ana, nag-reign na mismo sa iyang foreknowledge. Kaya di man gyud nagsugod ang tanan. Okay? Unya ang ato arbang context ani kay naa diha sa Romans chapter 8. Kanang before ni abot ang verse 28, di ba? Blitaha kay naman ta sa ato ang mga Biblia. I hope nasad mo diha. Sa mga nagpaminaw sa radyo, kamo mga nasad nang tan-aw sa Facebook ug mga naa sa web. Ang Romans chapter 8 verse number 28, di ba nag-ingon man na diha nga all and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Ang mga preceding verses ana naghisgot na, or no. Ang mga following verses ana naghisgot na siya
ngano nga ang tanan naghugpong sa panghitabo ngadto sa mga nahigugma sa Ginoo? Kay pag-abot sa verse 20 verses 29 and 30, naghisgot naman dayo na nga for knowledge ang pag ang election sa Ginoo, mama na nga ang grasya naghari diha sa iyang for knowledge. Kay verse number 29, no, for whom he did foreknow, kay mama na unag yung nahitabo diha sa for knowledge sa Ginoo, mo gyud nay unang nahitabo diha sa plano sa luwasan. Okay, that's the very first thing God ever did sa iyang mga katawhan. Iyahang gi-foreknow. For whom he did foreknow. Sunod ana, he predestinate. Nya, ang sequence na dayon ana, ang katong iyahang mga na-foreknow ng dan, mo gini-unang nahitabo. Iyahang gi-predestinate. Unya katong mga na, sa verse number 30, ang mga na-predestinate, iyahang gitawag. Unya ang katong mga iyahang gitawag, iyahang gi-justified. Unya katong iyahang mga gi-justified, iyahang i-glorified. Okay? Karon kung kita, ang mga Kristohanon karon makaingon ta, nga kita, gipakamatarong sa Ginoo, gi-justified sa Ginoo, kay that's one face or that's one angle sa ato ang kaliwasan man, kanang justification. Ang naagingon diha, napay foreknowledge, napay predestination, napay calling before ang justification. Unya, sa mga ipang justify, iyahang i-glorified. Ang angle ba? Mura mong ma-miss, you know, kanang ma- makuha niya taan ba? Kana mo yung tag in every step of salvation. In every angle, kana lang. In every angle of our salvation. One angle ana is kaning justification. Now, kitang mga Kristohanon, ikaw nga nagpinapaminaw diha, kung nakaingon kasi mong kagalingon nga, ikaw gi-justify na. Before ta-justified sa Ginoo, kita gitawag. Before ta-gitawag sa Ginoo, gi-predestinate na tandaan. Before ta-gi-predestinate, naa na tadaan sa hunahuna sa Ginoo. Gi-foreknow na tadaan sa Ginoo. That's what the Bible says. Okay? That's in every angle of our salvation, ang grasya naghari. Gisgutan nato ni tanan ha. Justification, diha, our calling, in justification. Unya, maligin na, kung maghisgut tag justification, dirita mo padayon. Kung maghisgut tag justification, nga ang grasya sa Ginoo naghari mismo sa just ato ang justification, kay human naman to naghisgutan, di ba? Sa ato ang mga previous nga discussion, that was ang last week lang yun, naputo lang atong discussion kay ang audio sa broadcast na wala man niya. Sayang kayo, nag-record man ko ani. So, sige lang. So, Arita, sa predestination, kay murag na human naman taaning or bisag dirita sa election, kay ang naghisgot tag for knowledge onya naghisgot sa tag, I think nakahisgot na taanig predestination, okay, or for knowledge. Yeah, sige, ana lang sa ta for knowledge. So mani unang gi buhat sa Ginoo, iya hatang giilan ang dan mo mani pagkahubad sa Bisaya gud. Kanang diha sa Roma. Na koy Bisaya dire, nasag koy English dire, Roma 8. Roma 8 bersikulo 29. This is after kanang 28 hang aningon diha. And we know all things common ba kay nato. Common ba yan ang verse 29 or 28 nga all things work together for good. Mo gyud dali-daling mga quote na to, no, labi na ay mga problema sa kinabuhi mo, kun dali ra masud sa atong huna-huna. Nga all things work together for good. Pag abot sa verse number 29 ana, ang proceeding verse ana ningon,
nga kay kinsa iyang giilan ng daan, o so ang paghubad sa Cebuano sa foreknowledge, ang paghubad sa Cebuano English nga for know giilan ng daan. Mo na unang gibuhat sa Ginoo ha. Sa iyang mga katawhan, unya ang iyang foreknowledge giset na diha sa iyang affection. Gi for no good na daan sa Ginoo with intention. Wala kay pataka lang ang Ginoo ana. That's with intention. Nya gigugma ta sa Ginoo with an everlasting love. Karang love ba nga gracious love? Nga nganong nakaangkon ta ana nga klase nga gugma? Unmerited malagi na. It was in no wise merited. Kana nga klase nga gugma nganong niingon diha sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo na higugmag nay gugma ngadto sa iyang mga katawhan. That was in no wise merited. Watay igong nabuhat anak para kita higugmaon sa Ginoo. That's pure grace. That's his choice. Okay? Kay wala pa tanan nga o pinahitabo. Na daan tanan sa iyang panghuna-huna. Okay? Now, that's nga ang grasya sa Ginoo ni hari diha sa iyang foreknowledge. Inya. Also, ang grasya sa Ginoo ni hari diha, of course, election. Kay election is of grace man. Di ba mato na itong gibasa da sa Romans chapter 11 verse number 5? Nga, even so then, as it, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Okay? So na in Roma 11:5 na siya, according to the election of grace, because grace is election. Mo ganing grasya na kay wa tay igong gibuhat, kay balo ang Ginoo, wa pa gani nabuhat maayog daotan na ana ang grasya sa Ginoo. Kay election that's according to the election of grace. Mo na gingon diha sa Romans chapter 11:5 and then sunod. O, mo na ito nang nihisgo sa ito sa predestination. And nga, pag ingon diha, nga, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Kaya that's the very sequence magiging nahitabo sa tulawasan in the angles of our salvation. Nga, magkumahisgo ta nga ang grasya naghari diha sa predestination, sa pag-predestinate sa Ginoo nga ito sa iyang mga katawhan. Because to predestinate, mana siya is to determine destiny beforehand. Mamo giniklarong hubad ana. Kanang predestination? Yes, predestination is never said to be unto damnation. But unto, that's always unto salvation. Mamo po na gikalibgan sa uban man. Ang predestination sa Ginoo, that's always unto salvation. Kay hanya good tanan sa Ginoo ang kaluwasan. It was never God's choice nga ang tao maimpirno. No. Wala oi. Naa gihanyag sa Ginoo ang kaluwasan, ang tao ang nidumili. Diha magka sinabong ang uban magod. All right? Balikon ako ha. Sa predestination kay uban mo tudlo ani nga nagi uban ay sa ang predestination is never said to be unto damnation. Klaro nang giingon diha. Why? Because salvation was offered sa tanan. Okay? Ang tao ang nidumili. Predestination is always unto salvation. Yang ano na may maimpirno? Kay ang tao ni dumili sa offer no, ng kaluwasan. It was never God. Ayaw ninyo, himo ang paka, ang uban po ani kay mo ingon man, gusto de, gipili. Mamang po ingon ani ang huna-huna sa uban, nga ang uban ko no, gipili sa Ginoo para maimpirno. Dili, uy, wala na hitabo ang ingon na, ang tao mo inipili sa impirno. Di siya gustos Ginoo mo nin tinud-an nga nahitabo. Okay?
hinumdumi nga naay gi-offer nga kaluwasan ang Ginoo. Wala gi-offer ang kaluwasan ngadto lang sa mga giingon nila nga mga pinili. Gi-offer alang sa tanan pero gi-reject sa tao. So tarungon lang gubo nato ning sabot. Okay, sunod sa predestination, diha ang calling. Di ba? Nga human niya gi-predestinate, iyahang gitawag. Nganong natawag ta kay una sa tanan gi-predestinate ta. Nganong gi-predestinate ta kay una sa tanan gi-foreknow ta sa Ginoo. Balik-balikan lang na ninyo kan basa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Mao na siya nahitabog yun. And then human sa calling, gitawag ta sa Ginoo according to God's time, kay kita subject man kita sa time, bound man kita sa time, pero ang Ginoo dili man. Dili man siya by time. Dili siya bound by past, dili siya bound by present, dili siya bound by future. God is anywhere, God is everywhere. Okay? So mismo ang grasya sa Ginoo, nihari na siya diha sa justification. Nganong gitawag ta niya? Kay gi-predestinate sa Ginoo. Nganong gi-predestinate sa Ginoo? Kay naa ta sa una-una, giilat ang daan sa una-una sa Ginoo. Unya after ta gitawag,

kay kaning word mong justification is court of law ni siya nga kuan nga vocabulary bitaw. Nani kasagaran madunggan diha sa court sa nay judge nay attorney nga ba? Kanang word nga justification. Unya kung makadungog tag word nga justification or kaning word nga justification nga nadiri whom he them he also called whom he called he them he also justified. Okay? Unya pagkatawag sa Ginoo dahan ang calling, after that justification. Ang justification can be defined also as judicial act sa Ginoo nga iyang gideklara natong mga magtotoo nga dili na ta under condemnation. Mo ni dili masabtan sa uban nganong mosupak sila sa kanang giingon usas. Anong di sila katuo usas kay una sa tanan wala man sila mawagtang manong di gid sila kasabot ana nga di gid sila kasabot ana nga pagtulunan. That's just a terminology ba ya? Murag na siya og theological term rago na siya. Kung mo yung kag one save always save, gi-shortcut na sila, gi-abbreviation na siya og OSAS, one save always save. That's a theological term. Pareho ra na siya og Trinity. Wa gyud tay mabasa diha sa Biblia. Pero naa the very essence of its teaching. Di ba? Kung mo ingon tag Trinity, naa may pagtulunan sa Trinity diha sa Biblia. Modipinsa pa gani ang uban ana. Unya, kung moingon sa tag one save always save or eternal security, naa man sa nagitudlo sa Biblia, kani ang dili nila masabtan kay katong mga gitawag sa Ginoo iyang justified, judicial term na siya and judicial act sa Ginoo nga gideclare ngadto sa natong mga magtotoo nga di na ta hinukman. Nung kana may paghukom sa sala. So nay word nga justification, gi-justify na ta sa Ginoo. Nganong na-justify ta? Kay una sa tanan, gitawag ta niya. Before ta niya gitawag, gi-predestinate ta. Before ta gi-predestinate, gi-foreknow ta sa Ginoo. Maunay na hitabo. Okay? So di na ta hinukman karon sa ato ang kasalanan kalapasan. Tungod ba kay mga maayot ang tao? Tungod ba kay nagminaayot ang anong napasaylo ta sa tong sala? No! Grasya na siya. Diha naghari ang grasya. Okay? Tungod na sa gibuhat ni Ginoo Kristo, nabayra na nga to ang sala, mao nang di na ta hinukman. Pero nahimutang matarong atubangan sa Ginoo, dili tungod nato, pero tungod na sa gibuhat ni Ginoo Kristo. Pagkamatarong sa Diyos nga naa ni Ginoo Kristo. That's two opposite things man. Justification and condemnation. Opposite ng duha ka butang. We are no longer condemned. Diya sa atong kalapasan, we are justified. Unya ang justified nga tao, libre na siya sa guilty sa sala. Justified good. Wala pa mong ka-experience ana no diha sa court of law lagi. Pero kung nay trial ana nga mahitabo, unya ang usa ka tawo nga gi-accuse, nahimong na justified sa iyang mga accusation, uy lipay kay nay una na oy. Pero ang nakanindot, ang mas nakanindot mangud ani, kita guilty na tangdaan sa ato ang pagpakasala, kinsa may di guilty sa ato ang kinsa may di guilty ani sa pagpakasala. Nga tanang tawo nakasala man. Di ba? Ang mas nakanindot ana kaysa ato ang sala nga guilty tangdaan, gi-justified pagyud ta sa Ginoo pinaagi ni Ginoo Kristo. Gipakawalang sala ta ba sa ato ang masala? Ngano man? Again, tungod to sa nahitabo ni Ginoo Kristo. Nabayran, nahimutang libre sa hukom sa sala. Unya ka na siya nga nung nahimutang na justify. Tungod ba, balik ko na akong pangutana, tungod ba kay nagminaayo ta?

kung mauna man lang gani, pila ka maayo ang ato ang pwedeng ihala dyan Ginoo para mahimot ang maluyan. Anos ako to, ang ato ang pagminayo? Di ang problema, mangod. But no, walay nahitabo nga merit, anak, anong nakaangkon ta anang mga butanga. It's of grace. O Roma 3:24, sige, basahon ako. Grasya ra nang tanan, oy. Unsa ganito nang grasya? Kabubut-o na sa Ginoo. Maulagi na, kung na ako'y lollipop diri, ipanghatag nga to sa mga bata, na ina po ka bata diha, na alang ko'y lima ka lollipop, ako ang kabubut-on kinsay akong hatagan ng mga bata, ana. Naabay makabuot, nga maunay akong maunay bata akong gihatagan? Wala. Ingon ana ang pagpadayag sa grasya sa Ginoo sa iyang kagalingon ngadto sa iyang mga katawhan. Makabuot bata nga ang isa na grasya ng isa? Wala. Wala. Ngayon nga naman, giiyahan man na. Roma 3:24, ingon. Ingon nga gipakamatarong nga walay bayad, pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaan ni Kristo Jesus. You see? Grasya, gipakamatarong ta, walay bayad. Manin hitabog yun? And then, after justification, conversion. Mismo ang grasya ni Hari diha sa conversion. Kay diha sa conversion, bisag mahuman lang nato ni, kay para makaproceed ta sa sunasan. Kay diha sa conversion manggod, that's a change nga nahitabo diha sa usa ka makasasala. Natong mga makasasala ba? There is a change from darkness to light. There's a change from death to life. There's a change from the power of Satan to the power of God. There's a change of opinion so that ang usa ka magtotoo ug unsay naa ta kaniadto ato ana nang diha manggod ang repentance labi na sa ato ang panghuna-huna sa ato ang tanang gipangtuohan. That's repentance. Repentance has nothing to do with works. No. Kung maghisgot lang sa tag-repentance ani, the word repentance itself, di mo ko nagikana nga word ka ng metanoia or ka ng word nga meta, another, noia, mind. Repentance, change of mind, that's 180 degrees. Kung sa'yo magituuhan ka niya to, talik din na, kay naara diha, gipangingon diha sa Biblia nga klaro kaayo. Okay? There's a change of opinion diha sa usa ka magtotoo unsay iya ato ang gituuhan kaniya ato an nang gi-reject. There's a change of affection so that nga ang gugma unsay ato ang naa diha kaniadto atong gibiyaan unya lahi na atong gigugma karon labi na diha sa pulong sa Ginoo. Okay? Nganu na hitabo man na? What explains ani nga klase nga pag-change? Kita ba'y niusab sa ato ang kagalingon? Kita ba'y hinungdan nganong naanata karon sa kahayag? Kaniadto kangit-ngit? Kita ba'y nihatag og kinabuhi sa atong kagalingon? Kita ba'y niproduce og purity sa ato ang kinabuhi? Wala gyud na siya nahitabo. Walay nahitabo nga ang usa ka makasasala naka-convert sa iyang kaugalingon. Walay nahitabo yung unana. Only God can convert a sinner. Now, kung ang Ginoo mo ay mo-convert sa usa ka makasasala, giunsa man na pag-convert sa Ginoo? In a matter of obligation or grace? Diha mo sulod lagi ang grasya. Kay wa gyud nahitabo gyud lagi nga nahimong obligado ang Ginoo nga i-convert niya. Gibalik-balik nato ni. Mismo si Apostle Paul kinsay gihatagan niya credit sa iyang conversion. That's after speaking sa iyang kaugalingon as prosecutor ba ngadto sa mga balaan ngadto sa mga magtutuo. Kanang iyang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 10.
giun sa pag giun sa kinsa gikredita ni Pablo sa iyang conversion. Ningon siya, 1 Corinthians chapter 15 verse number 10. But by the grace of God I am what I am. Tungod ba kay maayo kay si Pablo sa balaod nganong naingunana siya? Wala. Kinsa iyang gihatag og credit? Grasya sa Ginoo. Grasya ra lagi tanan sa Ginoo, to tell you. Wa gyud Kristohanon na makapang kanang sa Twitter man sa Bisaya makapangulipas or sana siya makapanghambog or makap Moro bitag makaingon siya siyang kagalingon nga siya labaw siya kaysa sa uban. Wa gyud Kristohanon nga tinud-anay lang kang Kristohanon, di ka makaingon ana man. Kung kasabot lang gyud ka sa grasya sa Ginoo. Di gyud ka makaingon nga ako maayo gyud ko kaysa niya. Wala. Kung kasabot lang ka sa grasya sa Ginoo, labi na sa tanan nato kita tanang mga Kristohanon. Kung kasabot lang ka sa grasya sa Ginoo, wa gyud makaangkon nga nganong ingon ana siya sa iyang kagalingon karon tungod niya. Kay sahay baya, ingana baya ta. Di gani usahay, kanunay gyud na. Nga ato agyong kagalingon ang mulutaw ba? Nga maayo gyud kay itang tao dili ay. Di lang ta ka mao muuli og dungog sa Ginoo. Storya ra baya ni ato kasagaran. Way buhat. Okay? Pero si Pablo niyon sa siya, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Ingon si Pablo. Ang grasya nga gihatag sa Ginoo ani kanako, wala na himong kawang. I labored more abundantly than they all, ingon si Pablo. But yet not I. Ingon siya nga, sa katong akong tanang gibuhat para sa pagpangalagad sa Ginoo, grabe ang church nga na plant ni Paul, na water ni Apollos, sa tanan nilang pagpaningkamot diha sa bulhaton sa Ginoo, soul winning, Bible study, o unsa pa na diha tanan, pagtudlo ngadto sa mga katawhan, kaya naman ang ministry. Tungod ba sa iyang kagalingon? Yet not I, but the grace of God which was with me. Giingon ana paghatag og credit ni Pablo ang grasya sa Ginoo nga naglatay sa iyang kinabuhi. Okay? Oh. Nya. Sunod. Nga ang grasya naghari sa conversion, ang grasya naghari sad sa glorification. Anyway, kaning glorification future ni siya. Future ni siya nga mahitabo. Naman na, mabasa man na nato da Romans chapter 3 verse number 30. Okay? Future hinon ni siya. Being glorified kay kita karon diris kalibutan musugutag sa dili kini atong lawas maluya kini atong lawas mo fail kini atong lawas ma discourage kini atong lawas unsa pa masakit kini atong lawas matigulang walay there's nothing glory aning kalibutan na to tell you but you know what ang nakanindot sa usa ka Kristohanon kay sa umaabot nga kapanahonan we will be glorified together with our Savior. Kay diha man gud ang complete deliverance kaning glorification ba. Diha ang ato ang hinumduman natong mga Kristohanon nga karong panahona we are only given kana bitong ilang gitawag kung mupalit kag yuta nga patinga. Wala na maguna sa panahon karon kanang gitawag og patinga. Ang ato ang nailhan down payment. Okay. Kita karon sa espirituhanon nga kahimtang gi down paymentan na ta sa Ginoo. Unsa man ang balaang espiritu mo gitawag og earnest of our salvation. Ang barang balaang espiritu nga nagibutang sa tagsa-tagsa ka mga magtutuo. Nanay down payment ang Ginoo nato, secure na ta. Di na ta mailog. Di, mo lagi gina di masabdan sa uban. Nganong secure na ta, nganong nata eternal security. Naanay down payment ang Ginoo. Di na nabakwi ang Ginoo. Gihatag na niya ang iyang balaang espiritu ngadto sa tagsa-tagsa ka mga Kristohanon. Silyado na ta. Now, kanus aman ang full payment? Dito diha mahitabuon niya ang glorification. Mauna ang complete deliverance from every aspect, from every vestige of sin. Diha ang pinakanindot nga higayon.
That's the time of the crowning work of redemption. That's by which we will become personally glorious with glorious surroundings. Kung hataga na taglawas sa Ginoo nga di na madunot. It takes in the body as well sa ato ang kalag. Okay? Kaya nga tong kaluwasan nga nadawat karon, mali gina, musugutag sa dili. Yes, safety ang ato ang kalag, pero kani ato ang lawas, mapakiyas pag yun ni. Bisan pag unsaon, pagpatarong-tarong sa tao, masipyat yun ning lawasa. Mabita ng mubasa, tagbibla, muampu ta, mutakpok ta sa mga Kristuhanon, kay yawat na lang madasig ta, kay kaning lawasa in taon, nagluya. Grabe nga kagulanan kay diring kalibutan na. Mo'y kingong Pablo ha. Moingon lang kag problema, kagulanan, sorrow, diris kalibutan. Nya nagkagrabira ba yun ang kalibutan? Kabantay mo? Labi na mga nagpaminada sa radyo. Asa mo nagpaminada ng tanaw karon? Ang kalibutan is not getting better and better to tell you. Bisan pag unsay himuon nga program sa government, Mother Earth, Father Earth, unsa pa na Uncle Earth, tawga na lang ninyo tanan ng Earth, unsa pa na diha. Ang kalibutan is getting worst. Nana sa Biblia, di na mapugngan. Surroundings, ang atmosphere, ang kanang ilang gitawag og nature, community, nagkagrabi og nagkangilad ang panghitabo karon sa kalibutan. Mao na itong tinud-anay nga sitwasyon. Now, yes, luwas ta, secure ta. But the completeness of our salvation is not yet, not until these bodies, kaning lawas nga naana, kaning lawas nga naani mo karon is ang Kristohanon, nag-iyong ka ang Kristohanon ka. Bisan kinsa, maordinaryo ka mang membro o mapastor, bisan kinsa nato karon. Matanan ng paminaw. As long nga naata sa ato ang lawas, nga mandunoton, lawas nga mapakyas, as long as kaning lawasa of our remain, magpabilin gitaan ning wa. Why? Wala pa may glorification. Future pa man. But when the time will come, nga ang glorification may tabo, wow, induta oy. Kita tagsa-tagsa tanan mga Kristohanon will be personally glorious with glorious surroundings. Kung maingon lang kag unsay panghitabos kalibutan ron, nabot lang. Pero sige lang. Unsang ang mga kasakitan, unsang ang mga kalisod, torture, gipangbati sa atong lawas, unsa pa na diha, shapeless. Mahanaw lang niya ning tanan. Time will come. Unsa gingon ni Peter ani? Katabi taong giprophesy ni Jesus Christ unsang kamatayon ang pag-aagian ni Pedro? Wala namatay si Pedro sa Roma ha. Kana ilang giingon si Pedro namatay sa Roma, gilansang patiwarek dito sa gitukuran sa St. Peter's Basilica da sa Roma, di na tinuod. Na ay klarong giingon si Jesus Kristo unsa ang kamatayon nga agian ni Pedro. Basahan ninyo last nga mga passage sa John. Namatay ug mamatay si Pedro sa katigulangon. Mismo si Pedro niingon sa diha nga sa dihang iput down na niya ang iyang tabernacle as what the Lord Jesus Christ iyang giingon katong dito sa John. Unsang kamatayon nga pag-agian. Klaro kay na. Wa nakatamak si Pedro sa Roma. Klaroho na ha. Ingon si Peter ay. 1 Peter chapter 1 verse number 13. Regarding
sa glorification ba, atong lawas, full payment sa atong salvation. Wherefore, gird up the loins of your minds. Kay nalisudag, maluagan, og tornilyo atong una-una, no? Ingon si Pedro, mabayag yung Pedro, gird up the loins of your minds. Kay kung samtang nagpaabot ani sa Ginoo, sa iyang pagbalik din ang kalibutan na magi mga kakuyaw na yung mga tanang panghitabo. Ambot lang kasi may nagproblema ron. Atong hugton ko no atong tornilyo sa una-una. Tornilyo. Loins of your minds. Kay samtang nagpaabot ba? Kay samtang nagpaabot na may kasamok. Mamani target sa yawa. To kill, to steal, and to destroy. So hugton ang atong tornilyo sa una-una. Tornilyo. Be sober. Oh. Kay higton man atong ternilyo, mamo gani ato ang expression. Dire kasabot man siguro ta nang ang ternilyo na luag ang ternilyo siyang unona siguro na. Kaniana para ni simmang bitaw. Manong kung higton nato ang atong panghunahuna, mga ternilyo sa unahuna. Ngoy ningon dai speed, be sober. So mahimo tang sober. And hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. That's what Peter says. Hugtan ng atong mga nadiha sa itong panghuna-huna. Hangtod sa katapusan, ngadto sa pagpadayag ni Jesus Kristo. And even John, naging unda sa 1 John chapter 3, verse number 2. I hope na nag-abli mo sa iyong mga Bible. Ingot John, beloved, now are we the sons of God? It doth not yet appear what we shall be. Nagkatuwad-tuwali niya, pasensya ko sa word, nagkatuwad-tuwali niya itong kinabuhi karon. May gingong dyan, it doth not yet appear. O, ito tell you, mga higala kaigsunan karon kung sa itong mga ipang-agian karon ba, ikumpara sa mga naagian sa mga apostolis kaniadto, mga kristanon kaniadto. Gaan na kayo na ito ang giagian karon eh. Problema na to. Kita naman siya nagama-gama. Maning siya nga, it doth not yet appear what we shall be. Pero mga anak nata sa Ginoo, ha? But we know that when He shall appear, masadihang magpakita na at the revelation of Jesus Christ, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. That's our blessed hope. Kanindo tana. Diha na sa glorification na siya future. Pero karon nga na apamanta diri, ang giyong Peter niingon siya, gird up the loins of your mind. Hugti nang di manatornilyo ta basahon nang nato ni sa Bisaya. Saktong pagahuba diri sa tuang Bisaya nga Biblia, si Bano nga Biblia. Di na tornilyo ha. Anang mali atong madalig sulti ba? 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13. Niingon diri. Tungod niini baksi, oh, tiaw mo na, baksan, baksi ang mga hawak sa inyong nahuna, o loins, hawak man, panghawakan ba, baksan. Malagi na, pero kung ato apang pinulungan, para mas dali na itong masabtan, ato ang, idioms man na, ato ang slang ba, ng mga Bisaya, hugtan ang tornilyo sa itong nahuna. Samtang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo diri kalibutan na. Kaya nga unsay na diri kalibutan na kung di hugtan natong mga huna-huna, ambot lang. Kay ingon lang kita ambot lang. Okay? So mana siya, that's in every aspect, in every side, in every sa to akong yung ganina. Corner of our salvation. Grace reigns. Now, unsa may provision sa grasya? Ang provision ba sa grasya kay dili na tornilyo. Balik-balik naman yung unahuna na tornilyo noon. Okay. Provision sa grasya.
kung mayon kag provision sa grasya, giyon sa pag-provide sa grasya or ang provision mismo sa grasya. Ang grasya sama adtong kung kahinumdum ta good Samaritan. Nganong di magkauyon ang Samaritanhon ug mga Hudiyo. Actually, ang kung mag sulti kag mga Hudiyo, kung nagbasa lang takaana sa Old Testament yun, nganong naigitawag og sa Hudiyo, nganong naigitawag og Samaritanhon, isa ra gyud unta na sila. Kauban na gyud unta na sila. Ang mga Hudiyo, katong mga namuyo diha sa Judea, kanang nasa Jerusalem, mo ni mga Hudiyo, mo ni mga Jew. Okay? Ang kanimanggong mga Samaritanhon, diha naghari ang mga ngilngig, mga ngilad, mga makasasala kayo nga hari sa Israel. Unya mix na sila nga race kay ang uban anak nila nga di paminyuan sa Ginoo, di ipahatag ang ilang baing anak sa ato ilang mga lalaki, dili ipaminyuan ilang mga lalaki sa ilang mga babaeng anak katong mga Jebusites, katong mga Hittites, katong mga dwellers sa Kanaan ba. Nagsagol man sila tanan. So nilabay ang kapanahonan, muna na sila gitaw ang mga Samaritan. Muna di gyud magkasundo ang mga Hudiyo o kaning mga Samaritanhon. Okay? Kay sa una pa man na sila, pinatyanay bitaw na sila. Dihang pagka-divide sa kingdom, diha man nagsugod yun. Nganong na'y mga Jew, nganong na'y Samaritan. Now, sa panahon ni Jesus Christ, na siya gisulti nga na'y giingon niyang good Samaritan. Kay naghisgot matagrasya, di ba? Sama itong good Samaritan. Ngano na himo itong good Samaritan. Not only meets the present emergency sa itong iyahang naagian, pero ni-provide siya sa future eternal blessing. Ngano man? Unsa man din nahitabo? Ang naghandusay diha nga katong naunsa itong tawhana nga nalabyan sa Samaritan, ang unang nilabay pare, sunod Parisiyo, unsa pa tong bang mga nilabay, sunod ang Samaritanhon. Unya, kay mao lagi, ang kaning mga Samaritanhon, ilado man ni sa mga Hudiyo nga mga salbahis, maayo man ang Samaritanhon nga nilabay. Ang naghandusay diha sa kalsada, iyahang gi atimanan. Iyahang gi sulod ngadto sa inn. Onya, wa lang niya biya gibinlan pag niya gasto, panggasto sa mga tambanan. Mao may nahitabog yun. Wala lang gimit niya ang present nga need, present nga necessity, present nga emergency, giprovidean pag yun. Nga nung gitawag na siya good Samaritan, kay giprovidean pag yun niya future eternal blessing. Not actually eternal, but future blessing. Ingon ana ang grasya. Hinaot mo, sink in as itong huna-huna ba? That we as a sinner, kinahanglan tamasayod that there are ample provision sa grasya ni Ginoong Hesus Kristo. Mabita itong si Pablo, piting hangyo ni Pablo, unsa to iyang gihangyo, torn in the flesh, unsa nga torn in the flesh to, wat na sayod, silent ang Bible, ana, di na lang no? Exegetically, wag yung giingon si Pablo specifically unsa iyang problema, nga nung gihangyo ito niya. Kung magamagama ka, mamanig itawag is Jesus, kind of interpretation. May nga ng uban nga, matatong Pablo, ihatong nato siya problema sa lawas. Di, ayun na lang. O unsay iwagisgutan sa Biblia, di na lang ko na magamagama. Di man musulod ang exegetic o isigesis. Kaya ang uban mo, insist magyod, bisagwa sa Biblia, isigesis na yun na. Exegetic lang gud ta, ug unsay na sa Biblia, mao na. Okay, hangi si Pablo. Pero ningon ang Ginoo, my grace is sufficient for thee. Wow, mao dito sa Ginoo. Okay? That is why every one nato, each one natong mga Kristohanon who feels the plague of this of our own heart, na may Ginoo. Madula na to, makapangayo man tagrasya. Kaya balo mo, muhatag ang Ginoo. All a gracious invitation and assures hearty welcome. Unsa iyang gingon? John chapter 6, verse number 37.
Jesus Christ naging una ni, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Labi na di sa kaluwasan. Bisag unsa pa kang klaseng pagkamakasasala, mga higala kay sunang na nagpaminaw, asa ka nagpaminaw da sa mga radyo, bisan unsang klase pa kang pagkamakasasala, itong nabuhat ni Manas eh. Si Mary Magdalene sa iyang pagkababae. Katong kriminal nga natapan ni Ginoos Kristo. Wala to sila gipang turn down ni Jesus Christ. Wala. Gipang dawat to sila. Katong makililimos sa gate ni sa taong dato, si Lazarus. Wala to gipang reject sa Ginoo. Nay enough nga grasya ang Ginoo nga mopasaylo bisang kinsa pa ka makasasala. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse number 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ingon pa gyud si Pablo, of whom I am chief. Labaw siya sa tanang mga makasasala. But still, naigrasya sa Ginoo. Diha, nakanindot ang grasya sa Ginoo. Okay? Nya, lastly, God's grace is manifold. There's this sustaining grace for seasons of sorrow, to tell you. Mga kagulaanan din kalibutan, malagi, kinsa may way kagulanan, kinsa may way problema din kalibutan. Nga mismo katong mga tao nga nagmalita-malita ang ilang mga kwarta, ayaw ko yung nagwa to sila problema. Amot lang, makatog pa ba na sila karon? Mismo ka ng mga tao, nanamagit tayo karon sa ano, sa age of kanang nai singanan ng social media, tanang mga maayo i-upload, tanang mga daotan dili. To tell you, sa tanang mga gipangagian, kinsay way problema karon, kinsay way kalisod karon. Mismo mga tao nga daghagkwarta, naasa na gipang huna-huna. But you know what? The sustaining grace sa Ginoo is for here, for seasons of sorrows. Grasya sa Ginoo na over temptations, preserving grace for days of discouragement. There's also teaching grace, living grace, dying grace. Mahurot na lang siguro ang higayon sa atong paghisgot sa grasya sa Ginoo, pero ang grasya sa Ginoo naa gihapon. Okay? Malagi na. Time and paper would fail sa paghisgot nato sa sala of frustrating grace by teaching salvation by works, abusing grace, mao na katong ingon nga turning the grace of God into lasciviousness by pleading grace as license to sins, mao man di masabtan sa uban. Grace has delivered ngadto sa tanang mga magtotoo, gikan sa guiltiness sa sala, gikan sa paghigugma, pagkaulipon sa sala, and will yet deliver from the very presence of sin. That's until the Lord Jesus Christ return para na siya paghingpit, pagkumplito sa iyahang grasya, mahitabo, labi na katong gisgutan nga glorification. Ana, tanang mga magtuto niya, that every believer will experience sama ni Pablo,
the inward working of sin. Niya sa pag-confess niya, ingon siya, Romans chapter 7, verse number 15, for what, for that which I do, I allow not. For what I would, that I do I not. Ah, that do I not. But what I hate, that do I. You see the struggle of Apostle Paul? Apostle Paul himself admitted. Apostle Paul himself, iyahan ang gisulti. Naasad siya struggle sa iyang kagalingon. That's Apostle Paul. Sana ka kita karon, no? Tarong lang kay tapatanawon kay tarong bay ta kay musul tarong bay kay tagpamurma. Pero kung maingon lang kag discouragement, kung maingon lang kag kaluyahon, kung maingon lang kag backsliding in heart, ambot lang. Grasya lang gyud sa ginotanan. Manang wagi makapasigar karon. Magi wag manang wagi kay wagi makapasigar bo nato nga mga Kristohanon. Ngano man naglatay rata tanan sa grasya sa Ginoo. Bisag kinsa pagkaka-faithful sa imong atubangan. Bisan kinsa pagkaka-faithful sa imong hunahuna. Grasya ra ning tanan sa Ginoo, wa tay mapasigar bo ani. Okay? Anyway, napay nung last nga pagahisgutan mahitungod sa grasya sa Ginoo kay gi bahin lagi nato ang tong paghisgot sa grasya. Kay kung maghisgot lang tag sa grasya sa Ginoo ambot lang. Ting taas sa Ginoo. Pero gibahin nato ni katulo. Anya na natay pipila ka mga conclusion ng atong paghisgutan kung mag hisgot man lang gani ta o grasya. Anya di pod ni siya kaingon nga ayo nga kayo ingon nga nubo, but we will conclude ang ato ang topic mahitungod sa grasya sa Ginoo the following evening nga nata dress tong programa. Alright? So, kanala sa that would be all for tonight. Salamat kayo sa mga higala kay igsunan nga nagpaminaw nagsunod to, sa atong programa. Hoping nga every time nga nata diri natay nakatunan, natay nasud ato ang alimpatakan o mo retain ba sa atong panghunahon na nya madana to sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Di lang ingon nga kanang naay mura bitaw ka na atong giingon sa mga teacher sa unang eskwelahan nga minos pikas dunggan lusot sa pikas dunggan dili tayo nana. Kanang tang magpabilin ba sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Di man siguro tanan, but hoping mostly ba sa itong mga nakatunan diya sa pagkatuna to sa Biblia. Okay? So, analasa, that would be all for tonight. Salamat kayo again, once again, sa itong mga higala kay Igsunan na nagpaminaw sa itong programa. Onya, wala na nag-comment anilain. I don't know kung nabay nisulod sa itong text line, but anyway, salamat kayo sa itong mga nagpaminaw na nagtanong sa itong programa dito sa What the Bible Says. Onya, encouragement na to every time before mag-in sa itong program. Together, let's grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's while waiting for His near coming. And while waiting for His near coming, let's contend for this faith which was once delivered unto the saints. Because in this program, What the Bible Says, this is once again Brother Jairo, only teaching and preaching the book, the blood, and the blessed hope in the body of Christ kung asa kaniya gipahilo na. Diha ta niya mga lagad. Kay Ginoo may nagpahilo na to. Ginoo may nagbutang na to. So, basta nagipahilo na, diha tanay mga lagad. Alright? Diha tanay mo hatag account. Diha tanay muhimaya. Okay? So, once again, halang sa mga nagpaminaw na tanaw, salamat. May gabi, may pagpaminaw, may pagtanaw, kaninyong tanan.

theories change. Much.

makadadlaw ang mga tao na tuaw nga doon na untay mo.

Good morning! Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon, diin adunay og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot, mapanalanginan ka.

ang atong pagbasa atong kutloon gikan sa unang sulat ni Apostol Pablo nga Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa bersikulo 18. Ako balikon. Unang mga tiga Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa verso. Apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo mga igsoon. Mahitungod kanila nga mga nangatulog. Aron nga kamo dili magkaguol. Bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kun kita nagtuo nga si Jesus na matay pag-usab. Bisan sa ingon sila usab nga nangatulog diha ni Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini among isulti nga na kaninyo, pinaagi sa pulong sa Ginoo, kita mga buhi o nagtos pagbalik sa Ginoo, dili mag-una kanila nga nangatulog. Kay ang Ginoo mismo mukanaog gikan sa langit, uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel, o uban sa trompeta sa Dios, o ang mga nangamatay diha ni Kristo, mangon pag-una. Unya kita nga mga buhi o nagpabilin pagasakgawon pagtingog uban kanila diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan o sa ingon kita sa kanunay makiguban na sa Ginoo. Paglinipayay ang usa og usa pinaagi ni ini nga mga pulong. Mga higala karong atong sibya, atong hisgutan karon ang mga pulong nga maghatag nato og paglaom kalipatan. Mga higala, kumbalikon ha, ang ating hisgutan karong buntaga ang mga pulong nga maghatag nato og paglaom kalipay og kalinaw. Karong mga panahon na kung maminaw kas balita sa radyo, mutan-aw bisan mo search kada sa internet, sa Google, makita nimo nga murag ang mga panghitabo sa kalibutan, di maghatag nato og paglaom, di maghatag nato og kalipay o di maghatag nato og kahinam. Makapastress nga naman. Mabasahan nimo diha nagyanap ang COVID-19 nga sakit. Ay naghapang na dugang pagtakboy na apoy nangamatay. Na yun nga recorded ng mga cases. Nagpadayon pagdaghan. O niya, na ay gubat dito sa Ukraine, batok Rusya. Ang Rusya may sulong sa Ukraine. Then, siyempre, sa maobserbahan po niyo sa palibot, may saka ang presyo sa gasolina. O ka nang pagsaka sa presyo sa gasolina, mukhang na sa plitihan. O kung musaka ang plitihan, mahal sa mga palitunon. So mga higala, kung ang imong pangunahuna o paglaom, wala sa mga butang, may kalabutan sa Ginoo, lagmit yun nga, mationg kagkahingaw, wala ka, kabalisa o kahigwaos. Apan mga higala, ingon nga mga binuhata sa Dios, lumalabay ramang kita ng kalibutan na. O kung basahan niyo ang balang kasulatan, dunay daghang mga butang, gitanyag ang Diyos kanato. Ang mahalaong kalipay o kalinaw. So kung balikon, ang hisutan karon ang mga polo nga magkahatag nato o paglaom, kalipay o kahinam. Una mga higalaan, kining ang hisgutan na ito, duluan o pagsasalita ni Ginoong Hesus Kristo. Dunay katubsanan o kapasailuan o pagsagop diha ni Ginoong Hesus. Mga higala nga nung kinayuna na itong hisgutan tungod kay usa sa mga makapahasol, makapabalisa,
makahatag og kahadlok sa tao, ang pangunahuna nga kung mamatay siya, maimpirno siya. O, ang ubang mga tao, gilimot-limutan na lang. Pero di gid niya malikayan sa dang siya maghinosara, maghinuktok, mahinunduman niya nga, maabot ka niya ang kamatayon. O inikamatay niya, doon ay doon ka posibleng lugar nga iyang paingnan, ang langit o ang impyerno. Pero tungod kay makasala man siya, ibaw siya nga impyerno ko siya, pero hinuon ka ng kamatuoran iyang ipanikamutan nga ma-deny sa iyang kinabuhi. Mauna nga musod siya bisyo, inom, uban pa mga kahilayan, aron nga malimta niya ang kamatuoran nga humanin kinabuhi posibleng nga impyerno siya kay makasala man siya. Ang iya mismong konsensya sulod sa ikaw ninyo nagtudlo niya, naghunghong niya nga makasala. Pero mahigala di unta angay nga kana mo ni kahimtang na itong mga tao. Kaya nga dunay kapasailuan, agop, dunay katubsanan diha ni Ginoong Hesus Kristo. Mahigala Efeso Kapitulo 1, Versikulo 7, ablihi palagin niyo sa inyong mga Biblia. Efeso Kapitulo 1, Versikulo 7. Iha, Efeso 1, Versikulo 7. Sige yun din ako basahon. Diha sa kang kinsa kita adunay katubusanan pinagi sa iyong dugo. Ang kapasailuan sa mga sala ang bahandi sa iyang grasya. Utso, nga niini siya mipadagaya nganhi kanato diha sa tanan nga kaalam og pagkamasinabuton. Tiya mo na magigala, no? Diha ni Kristo Jesus di ay adunay katubsanan pinagay sa iyang dugo. Tos, gilansang sa krus Kalbaryo, giula ang iyang dugo dito sa krus. Og tungon sa iyang pag-ula sa dugo sa krus niya, sa iyang dugo sa krus, aduna tay katubsanan. Aduna tay kapasailuan ang matag-usa kanato nga makasala. Posible mapasaylo, pwede matubos, pwede makaikya sa silot nga para unta kanato kay nganuman. Si Kristo humana misaanto, humana gisakit, humana nagsakripisyo, humana gibayran niya ato kasalanan, pinaagi sa iyang kamatayan sa krus. O sige, ingon sa 1 Pedro Kapitulo 3, Versikulo 8. Like yun din, kay si Kristo usab sa makausami, antos tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. O sige, tumong, ato pala yung basa ang mga versikulo, aron siya makadala ka na kung anto sa Diyos. Ingon, gipatay diha sa unod, apan gibuhi pinaagi sa Espiritu. Tiyan mo na mahigala? Ang matarong may sakripisyo nag-antos alang kanato nga dili matarong sa ito mong aron kita iyang madaan ato sa Dios asa mang Dios nagpunod. So ang tumong ni Kristo Jesus di ay nganong nag-antos siya, nganong nagsakripisyo siya aron ikaw madaan sa langit. Yes, makasala ka o kanang sala ni mo makapa-impyerno na ni mo. Tingali, ha? Permi ka mo ingon og buang ka o nakaingon og kagpulong nga buang ka. Sumala 52 ang sibisan kinsa nga moingon buang ka na miligro sa kalayo sa impyerno. Wala na kinahanglan na diay nga upatay ka, manglugos ka aron ka pa impyerno, manulis ka. Ang pag-ingon lang mismo og buang ka magkapa impyerno na siya. Pero pasalamat ta. Yes, kita impyerno hunon. Apan diha ni Kristo Jesus kay sa gilansang sa krus Kalbaryo namatay, gilubong, si katulog ang adlaw na banhaw, o kita karon, pwede nga makadaan sa langit. Pwede madaan yung ato sa Dios, mo ni tumong niya, namatay siya. O ingon sa ni Apostol Pablo sa Efeso 1:7, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan. Ang kapasailuan, adunay katubsanan, pinagi sa iyong dugo. Ang kapasailuan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyong krasya. Mga higala, ang atong sala, pinaagi ni Kristo, mapasaylo. Kapitulo 10, Versikulo 43. Abalihin palig ninyo sa Biblia.
para mabasa ninyo. Buhat kapitulo 10 bersikulo 43 naingon kinidini kaniya ang tanang mga profeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Yamo na o ang si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya unsay madawat makadawat og kapasayloan sa mga sala. Yes, daotan ta og kon kanang salaa dili na mapasaylo ang impierno kita. Palahubog ka. Pulong sa Dios sa 1 Corinto kapitulo 6, 9 ngadto sa 10. Ang mga palahubog dili makapanunod sa hinaran sa Dios. Bayot ka. Mananapaw ka. Dili ka puyo, wala pa mo na minyo pero nagbuhat mo sa buhat nga para lamang sa minyo. Di ka makapanunod sa hinaran sa Dios sumala sa 1 Corinto 6, 9 ngadto sa 10. Apan pwede pa ta maluwas samtang buhi pa ka may paglaong pa ka ngano man diha ni Kristo Jesus adunay katubsanan diha ni kaniya adunay kapasayloan ang sa kala at basa sa Lucas kapitulo 7 versikulo 36 mi adto ni Ginoong Jesus abli pa rin ninyo Lucas kapitulo 7 taas man ning istorya ato na lang basahon unsay gipamahayag ngadto ni Kristo Jesus. Lucas kapitulo 7 dirita sa bersikulo 48. Og siya miingon ngadto kaniya, ang imong mga sala gipasaylo na. Mga higala gipasaylo na ang sala sa mga babay. Unsa gyud sa mga babay? Miduol sa tiilan sa Ginoo, mihilak siya ayang luha mituo sa tiil sa Ginoo. Gipahira na siya ang buhok. Onya gi hagkan ang tiil sa Ginoo og iyang gihaplasag pahumot ang tiil sa Ginoo. Gipasaylo sa Ginoo ang babay. Onya sa bersikulo 50 miingon ang Ginoo kaniya, ang imong pagtuo miluwas kanimo, lakaw diha sa kalinaw. Naluwas among babay. O sa rason tungod ba kay gihilakan ang tiyel. Tungkol ba gihaplasan, nagpahumot ang tiyel sa Ginoo? Tungkol ba gihaggan ang tiyel sa Ginoo? Dili. Ang iyang tuo, sumas ka iyon sa Ginoo, ang imong pagtuo, miluwas ka nimo. Mga higala, doon na kabay ka na singkasing na pag sama sa babae. Doon ang kabay kinasingkasing pag-angkon na ikaw makasasala. Doon ang kabay kinasingkasing pagtuo nga si Kristo Jesus namatay sa Cruz Calvario. Gilubong naman ang si katulog ka adlaw. Anan sa kapasailuan sa anan sa itong kalautan. Kung naakar nga pagtuo, hangiw asya nga luwason ka niya. O hunaa ang giingon sa Ginoo sa mong babae. Ang imong pagtuo, miluwas kanimo. Di ba kamalipay ni ana? Kamabatog paglaom ni ana? Yes, daotan ta, makasalat ay pinunon ta, pero may paglaom pa da ita. Pwede pa ita maluwas. Pwede ta dawaton sa Ginoo bisag kinsa ta, bisag unsa ta kadaotan. Basta mo duol kita ang kanasing-kasing, may nulusunon, masaligon, mapaabusan. Hangyo kanya sa kaluwasan sa itong kalag. Pwede ta makaangkong kaluwasan. Juan 1.12. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila siya mihatag o gahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Pangadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. Doon na di ay pagsinagop po dihan ang Ginoo Jesus. Di lang nga pasailuon ka. Di lang nga kalimtan sa Dios ay imong kasalanan. Di lang nga matubos ka sa gupon pagyud kaniya. Sa Ginoo Jesus.

très sous la bise, donc à l'eau qui est un homme. Et quand nous sommes à la famille, on te demande à l'imbis qui a l'eau, pas la haute. Dari takaroon si kaduhang pulong nga maghatag nato og paglaom, kalipay, kahinam. Dari ta sa unang Tesalonika, itong ibasa kanina, Kapitulo 4 mga higala. Nag-ingo din sa unang Kapitulo 4, abalipalog ninyo sa inyong mga Biblia, sugutas sa versikulo 16. Okay, yun din yun. Kay ang Ginoo mismo mo kanaog gikan sa langit, uban sa ukas sa kasinggit, uban sa tingog sa arkanghel, uban sa trumpeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mo bangon pag-una. 17. Unya kita nga mga buhi ug nagpabilin pagasakgawon pagtingob uban kanila diha sa kahapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon kita uban na sa Ginoo. 18. Tungod niini paglinipayay ang usa ug usa pinaagi niini nga mga pulong, mga higala. Mingon si Apostol Pablo, paglinipayay mo pinaagi niini nga pulong. Unsa nga pulong? Di ay lalinon ta umaabot nga panahon. Ang mga patay nga mga Kristohanon isunod sa pagtuo nga nauna kanato banhawon to sila. Buhion to sila pag-usab o kung mabasahon nimo ang 1 Korinto Kapitulo 58, hatagan o lawas nga di na madunot. Wala na idipikto, di na mamatay. O kita sa mga buhi, usbun po da sa kalit, so sa kapamilo, o tagaan sa taglawas nga sama po nila. Dili na madunot, di na masakit, wala na mga dipikto, di na mamatay. Ito nabasa dari sa 1 Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 17 ni undi dinhi og kita nga mga buhi og nagpabilin, so kita mga buhi no nga naabot ta ang panahon na sa paglalin, ha, pagasakgawon pag nakisa man kanila katong mga nangamatay nga gibanhaw, mga nangamatay nga labuhi pag-usab diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kalangkahanginan. O, pagkaninot, ana, no? Wa mo na excited, ana, mga higala? Wa mo na ginaminam, ana? O, pagkaninot, mga higala? Ha? Pagkaninot. Di ta dayon yung kalibutan na, ha? Ay, yes, di mong kita dayon kaya mga matay man ta, pero pwede da ita mo anto sa langit kaya di magiging kamatay. O, kaya kung maabtan ta ng panahon na, ha? Kung maabtan ta, ana, usab ta sa kalit, sa sakpamilok. O niya, alalinon ta sa Dios, sa gawon ta nga to sa langit. Nga di maagi kamatay. Pero kung palitan o galing mga matay, mga galing ta, kung maabdan ta sa kamatayon, may problema nga naman. Inigbiya na to sa lawas, at naman sa langit, ang itong kalag. Nahon po, diniabot inipagsakgaw, ang atong kalag, muhiusa sa itong lawas, nga mahimayaon, o sa atong espiritu. Unya, bangon ta sa lubnganan. Ha? Unya, musugat ta sa Ginoo sa kahanginan. O mo na higala kung Kristohanon ka na kaning nga kalipay o mag-anam ka, mag-angay ka, mag-hinam-hinam na ining panghitabua. Mga maingon sa Pablo, tungod ni ini, paglinipayay ang usa-usa pinaagi ni ini nga mga pulong. Ha? Mga higala, angay ta maghinamon, angay ta malaumon, ngano man. Yes, ang kalibutan puno sa problema, kalisdanan, balatian, mga makapahasol, mahasol ta, maproblema ta, mabalisa ta usahay, mabalaka ta, naama ta, mabalisa ta usahay, mabalaka ta, naatay Dios.

ay makig-uban na sa Ginoo. Makig-uban na sa Ginoo. Ah, mauban ta sa Ginoo. Asa man ta papuy asa sa Ginoo? Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 2, abilihin palit ninyo. Ah, si Kristo Jesus mismo ang namulong ni ini mga higala. At usugdon sa bersikulo 1, makuha ninyo ang guan. Ah, masaw na. Ingon ni 14:1. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios. Tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kun dili pa kini tinuod, akta kaninyo, ako mo adto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ti amo na mahigala no? Nag-andam ang Dios og dapit alang kanato. Nag-andam ang Dios og mansyon alang kanato. Ti amo na. Oh. Ang inyong timong hoteling balay no, ang inyong balay karon napiktuhan sa bagyong Odet na ang uban taling bahin sa atop anak nalangkat. Ah, ang mga bungbong na uwanan miburot o oh, unsa pa kay kahimtang sa inyong balay karon ang ubang balay nang nagupok. Ang ubang balay na pulpog tungod sa para tumbag kahoy na tumbag lubi. Oh. Ah, tingali na papag-on ninyo pero ang atong balay ng kalibutan na badaan ang bukid ng kadugayan. Pero doon na pa di ay nindot nga Pinoyanan, giandam ang Dios nato sa langit o saman. Mansyon. Mansyon. Sa Dios nato sa langit. O pagka nindot mga higala. Sumuna nga angay ta mahimong malaumon. Angay ta mahimong malipayon. Angay ta mahimong mahinamon. Ha? Ining panahon na. Muna ikaw kung wala pa ka nakadawas, awahagun ta ka. Pagpaluwas ni Kristo Jesus. O kung ikaw tingali luwas na ka o niya kasiguro sa kaluwasan, ha? Basa sa Bible. Liguna ang iyong pagtumin tungkol sa kaluwasan. Doon ay kasiguruan sa kaluwasan diya sa Biblia. Kung ang impundok na kaluwasan ka. Ha? Ang Biblia nag-ingon og siguro na kana sila nag-ingon og way siguro. O. Ang imong puno kay ingon nga way klaro maluwas. Pero ang Biblia nang ingon nga sigurado, klaro. Ha? Ay, ang imong pagtuo miluwas kanimo. O, kaklaro ana, kasimple ana sabton. Pero awang puno nga di pa ta maluwas oy kay mulahutay pa ta. O. Papay siguro. Mga higit mana sa mga pagtutudlo sila. Ha? Wa na sila matuo sa Biblia. Og na ay mga portion sa Biblia nga ilang gilikayan kay di sila gusto ang tao makasiguro. Oh. Ha? Muna, manubag mo, mga tawhana mo, manubag mo sa inyong sa katawhan nga inyong gitudloan. Kung wa mo nagtudlo sa kamatuoran sa Biblia, kay kamo mismo wa mo kasiguro sa inyong kaluwasan. Mga higala, angay ta magmahimong mahinamon, angay ta magmalipayon, no? Angay ta mahimong walaumon. Yes, na yung mga problema. Pero malabay, randi din he. Nga naman, lalinon ta nga to sa langit, umaabot ng mga adlaw. Sagawon ta, pagsugat sa ginulis kahanginan. O, dito karon sa ikatulo nga polo nga makahatar itong talina o kalipay. Okay. Dirita sa ikon ang Juan kapitulo 14. Una dirita sa bersikulo 3. Ayun din nino. Okay. Ayun si Kristo. O kung ako mo adto o mo andam o dapit alang kaninyo, ako mo anhi pag-usab. Ninyo nganhi sa akong kawalingon aron bas aron hain ako ato a usab kamo. Mga higala, laing butang nga makahatag nato kahinam, makahatag nato paglaom, makahatag nato kalipay, mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo. Mubalik ang Ginoo mga higala. Ha? Mubalik ang Ginoo. Ha? Karon sa mubalik ang Ginoo kana makita na gid siya. Ah, mo ni. Dunay duha ka hugna sa pag-anhi sa Ginoo.

una kanang katubang pagsakgaw ba nga lalinon sa Dios ang iyang mga tinubos ngadto sa langit. Mupatighon ninan. Musugatan niya na dadunta ngadto sa langit. Gikan anang higayon na ngadto sa iyang pagpatighog sa kalibutan kanang pagbalik niya dunay kung kasakitan mahitabo ning kalibutan na. Dili ipatagamtam sa Dios sa mga nahibilin ning dili matukib, dili mahanduraw nga mga kasakit o mga kalisdanan. Oh. Kung doon namin ang problema ng kalibutan na karon, kumingking raon niya anak sa mga katalagman ipahamtang sa Dios ng kalibutan na human niya lalinon ang iyang mga tinubos ngadto sa langit. Kung ka usag ina sa imong atubangon unya maabot nga panahon. Okay. Na human ana mahigala, mubalik ang Ginoo ng kalibutan na. Mubalik siya. Unsa giingon sa katapusang kapitulo sa Biblia? Katulo kay gayon dinhi ni maong kapitulo. Kapitulo 22, katulo kay gayon. Misaad ang Ginoo nga mubalik siya, moabot siya. Versikulo 7, pagpadayag 22:7. Tan-awa, ako moabot sa madali. Bulahan siya nga nagabantay sa mga panultihon, sa mga prospesiya niini nga basahon. Versikulo 12. Og tan-awa, ako moabot sa madali, og ang akong ganti uban kanako sa paghatag sa matag tao sumala sa unsa man nga iyang nabuhat. Versikulo 20, ngayon din eh. Siya nga nagaingon mabutanga, nagaingon, sa pagkatinuod, ako moabot sa madali. Saan na nangyong Jesus? Ang niya mismong ba-ba ang militok ni anak o kay saad ba na niya matuman gina. Sumubalik yun ang Ginoon ng kalibutan na ang pangutan na andam na baka. Andam na baka. Gipangandaman ba nimo ang pagbalik sa Ginoo? Gipangandaman ba nimo pag-atubang sa imong magbubuhat? Pero kung Kristohanon ka no, naargyapon yung versikulo 20, na ganyan yao. Bisan sa ingon, amo na oh, excited di ay ang usa ka luwas sa pagbalik sa Ginoo. Dali na Ginoo Hesus, balik na. Ingon ana ba ang batio nimo kon maghisgot o pagbalik sa Ginoo o panguyawan ka, pangulbaan ka, mabalaka ka, mahigwaos ka? Hindi unta yun ang mo. Kaya si Kristo Hesus God ang manuluwas God. Suma sa Biblia, gihigugma tayo ang atungo sa kadako sa yung gugma. Gihatag niya yung kaulingon sa krus aron matubos gikan sa mga kasalanan. Kung doon na may pinakamaayo nga persona, wa na ilain mo si Kristo Hesus na mahadok. Anong mahadok man ka? Kana tungod kay wa ka mo dawat niya ngayon manuluwas. Gipalabini mo ang bisyo. Gipalabini mo ang kahilayan. Gipalabini mo ang kalibutan ng kalipa. Siguro ano, una, mahadok po kung balik ang Ginoo. O sa higala o hagong to ka, pagpaluwas niya, mga pulo nga naghatag o kalinaw, mga pulo nga naghatag o paglaom, naghatag o kahinam. Unsa ganito? Ang katubsanan sa ni Ginoo Hesus. Ikaduha, ang paglalin unya ni Ginoo Hesus kanamanto sa langit. O ikatulo, ang pagbalik niya ni ining kalibutana. Nang hinaot ko mahigala, nahimo kong panalangin nimo, God bless all.